ni sa tu ni pa ba ko so a omu ni hwi kumpa ah afa ordinary sa tu tu tu nkrof was di ke bi okobo mpa e mo bi se ni pa ni so wo koma o se ho aye o onyani afa onam ho no se onyani ifunu onyani ifunu di ke onyani ifunu na de ato ne ho so a lot of people are doing a lot of mistakes.

wadi ebe ye fe papa. So onu mo nsa ho. Si wa ho hudu nti. Oni mpanyifo obediti. Oni ade ebe na hawo. Your gift will bring you before great men.

na oma se awade oma wale kura wo Facebook do eh bra sister so bi wo as Facebook no kura nyane picture na wo na in that da ni ni ma baba sa take your life serious something onya problem obai free ni sano Delilah nso with adume one sunyi na no oba ni din ti eto ni nanso keke asa ada fu so fu bi o si so ba ni ro no odi anka samse obekun ni maame ni papa kura aka e ma tu

0: 106.3 FM. So and as I breathe wa sugusuna wati and kana wuti yen fast that kesi enko enfama.
1: Amen.
0: End point homeopathic clinic as that kesi be enko enfama agbeve taifa. Pia herbal powder womo and asoma sano pay. Mamma dear help it bit a de brewa bra wuti yen. Waking happiness a juma and the energy. Ano pay my men fa won fam na yen hwe ade abetumi aboyen ama yapom den etumi akonkan na me ni won kasa nipa bebre no ankasa nyanya infections ahodo bebre na onim ofiu se wo ye bibia right wo ye bibia yie nanso ade ba ko a onhye nenso over the years, yes, over the years, so many months ade ba ko oyisu a me ka na me ka de be na me ka eye yedware wi a yedware sapo wi edwutwe yesen wi no yedware wi no ade ba ko a ye de pepa ye ho eye tawo ene tawo ba ko no nipa be yesɛ ebusuan bi be yesɛ enum tawo ba ko no munyina yesu papa ni yesu di dware oba no so be yesu di dware na nkwada no so a yesu no mu di dware. It is a basa na nkwadani bia ko school akofa beka se yade bi ene dia ba at the end of the day no for the fact that omu yusu tawo ba ko no spread it ema ubehuna wo mu aka no so anya sa yade ne bi na tawo so so akoya ade ba ko an na emi no mi no Africa ha ade ba ko a yedi ho for pa ne se se entity ya yenya yusu nti ube guna kofa viruses ne fungus bi na fe bi okra na na eweke ewo wadwini mu utrimu utrimu utrimu ino na fe a starte e damage ni oma ahudu bi wo skin ani ube guna rashes ahudu bi a starte ba ube gwini mwa wanti ase you think you are doing everything right nene soso enyume bi e kuti yao a kwa mbeni yetimi faso kwa ampo e protecti ya tao sa hudu tao die enka dipa ba ku die bia so ye ba ko obia ai sei ade a enka di twiesen obia so ne pants sa na nketa wo so so ye yusu no menim nipa growing up e ko ba se o papa de dwadare wi a ma me so betimi akwa kofa dwadare a over the years e binum asua sa ade no na omugusu e yusu sa ade no na enye ni yusu no kra keke so kra mpo se ne e dru ba bi so kra nka wo se nka utimi sita wo no said ye yusu tawo no be 2 to 4 times a e wo se nka wutimi si na nka wo hata na nka wiya bom

0: ye woma anase ohun kenia wene no etifi wono nso ebebo no ba mo nso bibito na utimi eko claim 19,170 cedis ewo my way for honum kai se senya my way a ye nyina ebeka se eye no way
1: ajuma ku ye frewo no hina cons constructions e bana dance ye dia o mujina brane se wo ama no ne na pese o si dan wo ma yi mu na pese o si dan bia se yesu ku se aya sabia wa o dan a wusi atenamu fa ho asem dan wonum na wonum eye dwumaku a o mu ye dwuma ye papa papa ene ye ukomia emia ye ahodo o mu sisi adan tonton ya dodo no a o mne de hye wonum sa se wo mu ye no ma ya me ho so ate ho ate pa enti upe odan yi mpo wasi awi bi aye dada na pese ye nsangwa wa ho nye ni renovations a ni instructions ombe ni na e dia mamu kama wada ye so se bebe mu no e gina wonum nsa so omo number ni 0556 438490 ana 0202 769828
0: afi yanko eye enkai bomu kwabla atichugwe gbeze kumi Teresia Kumi, Christiana Katahina, Mary Katahina, ene ebusia kuni yina se adekesie ena atu omu asemkesie atu omu isan se wamu niya bema omu babema omu wafase Nicholas Achu Kumi unyemfi edia Samson 37 years asemno are hunti ebusia se esheshe yenu se hii ene tie ankrankra ene adofu nyina wasrese mumeja omu ewasa are husimi ehum na eya busumi mu eda etoso edu enso October etoso edu enso wa afimu no memine da wamu nirinbe tumpem anopano nsia abapemu na omanfo etimi abapesheni nim ekusi anopano nkono wia wamu ebesan eshia ewo Corpus Christi Catholic Church ewo sa komono na oma ye ufisom ewo ho amano wia pe ebusiano ebema emu neso ako peno krabre ewo kukuwe mu na wia enoa omu nyina ebeba bishia memine dana ewo Holy Child Basic School Grounds sa ewo sa komono na wabeno mnechu isika sa eye omu akwa kusie no abanunti efi ewia ewia dumie no ekwa nene mu nyina no na mo ba benum na twisi kasa ne kwasi ada no anopa no nkro pepepe obesan ehia ewo Corpus Christi Catholic Church a ewo sa komo no na mo akwa kwaye na sia sori ewo honum na owie pe ebusia ni nyina besan ehia ewo Saint Raphael the Archangel Lashibi Youth Center ewo Lashibi honum omu nyina behia na mo atena se ne huke ni aweja ni wechui ae nini nshumuti eye Charlotte Edem ata ne babe ma uni mfia himpia ene ne papa eja na honum eye Aiden Jidula Kumi na ahonfadie no eye tuntum ene koko isansa de kesie pa ena ato wone ni wasi eye uwe eye nkuja nkuja na rehusemi adofu nyina emebuwa mu empepa weni misu.

0: wo blati meka kura awuye mbase so nti mianya ade ameka nti biwa amewu nti enda wo ka se yakọ breaking yo kura na mekwa ye mehonwa afi dia yakọ afi a mikunu na afi
1: meba eti mi fa ni nchen ho no
0: papa be fa ye nchen na na ye ti echi na obabia nkrofo na sese te egbugbu so no
1: eti efama na bo no ana ade me si ye
0: minim de si ye si papa ni be fa ho na afi a ti se wa ye
1: wo nya ho ade at once by force somebody can you rise up and give it to the God of beggars, the presence of God.
0: Papa,
1: I said, you go do fear.
0: You go do fear, Papa. For better 3 months, that book yes you held them was a queen. Me want to no. Queen, sa na mi kudu. Esa na abuani su anajua mi mani ina suro. Mi sukradi ane sa mi su mi kudu su anesu. Tese nyama basa. Enti ane Friday ni na mi jam mi kudu ne mi ba mi first mo kwan su mo bla na mo ba he. Ande mi nim de kame mi si ande mi ba breaking your cause. Ah na ye one and draw my iskami ekwa breaking na mi si ande mi su mi ekwa. Na mi kudu se ma mi na se o mi tese abuani na o su ni weje. Oh breaking yo.
1: Somebody celebrate the fine boy.